ini wala ka siyang nabinira. Aula ita ako. Ulumin tapo yak tilo. May tempe sa kalak si magama. Chinito mabinira niya ngopalok tala. Atatagan, anaragan lunik kalakama.